0: rayar.
1: Tulung! Tulung!
0: Sok siya.
1: Si Monyong ni titang rampok ay kalah sorangan, aduh. Aduh.
0: Dialungkan siya kuat.
1: Tolong! Tolong!
0: Iji siya.
2: Aduh, cilaka. Ampun buta, ampun buta.
0: Odar siya. Cing pingkeun cucungik teh moncong dibawa-bawa mun panjang-panjang teuing sia ka sebelan.
2: Aduh, ampun buta.
0: Sok sia rek kumaha?
2: Buta hayang kadu.
0: Ah, ngolo sia. Aing ge nyaho ngolo. Mana kaduna? Moncong cicingiran sia. Alungkeun ku aing gua.

anu dirempuk aing. Hei, sejanten wae dia palatan tamah angkut butah-butah. Kobol. Kobol. Bangga, bangga.